Eskana kakua li kuankesh sa li hong hong chiko operativas hua hui la esh li komon li chokesh evalech ol chi rabinkil li puk tesipal atin hain nakakehon li nim lasail cholech chokere hua hui nakabantyo shi chiru li kakua dios nakaanash ke li kamatan re nakla o choko kuchik chikulak hong amokak erikin resh kambal li esilal hong hong hua hui li na le ho chanchan akwi nakabanu rakhlal hutan Hana inch kiab shkush fedekobera li kyo chikulak erik inchiru li honal anakkwan ak kyo chisakew. Hana inchun li kamatan li nashke li kakwa ut honakakeah kwi rakhlal. Ahel run nak takapan tiyoshish bana kanan li na peresin kwi rakhlal li kutan. Kyalak bar nako sho elk nako sho numek kyalak aruah kwi li nakakash banunkil kyalak aru li nakakaushla li nakakku. Ut nakakiyah kwi na kwi maka li rosop tesim di kagwa diyo sa kapen malah kikin ah kwi maka turuk chish anunkil li poyanam malah li kwim kwan li halang halang li taklak sa shpen aban tento ah kwi shkepal chiubek li shkwankilal kwa kwi li shlokal li kagwa huka anak yoko shkepal li nim lasail cholek chokere yoko kuchik chikulak kun amokak erikin nakakaushla nak ak yokesh kawresinkil erib ak kial aruak e malak arulik angel li kawresinpil ban mare kwa hunak li taklak mare shikere chishpanu kilik angel mare shikakwire sa hunak li kayipal inka nakanaw kulmak li sail cholek chokere sa shkaba shkiab shkush fedekobera che hunele shlaish li komon li nakesh taliman sa li halang halang chikale pa li nakesh taliman sa li halang halang chinahe rakhlal nakenumsi li esilal nak nakeke chol chira binkil shkiab shkush fedekobera utan nakapanto shi akwi cherush ban nakho nakenaw akwi laish napal akwi li angel malak napal akwi li taklak sa shpen li molam hain utkyo chikulak sa li hunhung chinahe sa li halang halang chikale Lepal, o kan aku itu sali kungkung chico operativas. Nabal aku banyak li esilal li akjo kocak chico al rikin. Ut nakoi peni aku nak akjo chipek li kungkung chik angel. Akjo kes chik ebalech ola es chik kubankil chik panunkil li nabal pai chik angel li nabanuman sali kungkung chico operativas. Korikin li tsejo aku li kape nabal li akuim li kyo chikulak malak li kyo kes chik angel kil sa li halang halang chi cooperativos anak kwan la es ak yokesh kawre sin kileri utento te banu chi humpat banak na kik ehkwire tal nak yo chi shik li honal es ka komon anak waye li tento akwita kanak chi ku tento takak ere tal nak li honal linka tento tos kanak la orik ini hong hong chik angel ya kub u chakapan sa shtik la hitli chiya banak kwi takak ere tal ak yoko chi numek sa shki hachil li chiya Lina ko taliman kuya nakakwan. Yoko chak si Sarah Ek na chanchanta kuya toho hukain sa hong shaman, chanchanta kuya toho hong posh tiklahik li chiap hain kapan. Aman nagtakakyak kuya retal o takachap sa ilpal rish. Takakiretal nakakshnume li shki hachil li chiap hain li yoko chish pere singkil. Aban chanru kyo chishik li kak angel chanru kyo chishik lak angel lat chanru kyo chishik li holomin kyo ka chish panunkil lat li komon li shate shakab chak chiru ep chak li kutan kyo chak chinumek sabar ku ish panuman li shnin kal chutam malala atak kwi li shate shakab chak kwan chak hun chiap kwan chak kwip chiap anak kwan shman na kona kanawah kwi sali kung kung chik operativas halang halang kak kwi li shnakti li honal na kwan shpanunkil li holomin ut kwi laat na kanaw na kinka huwal ki li honal kwan a kwe re shpanunkil akwi li holomin re shpanunkil na pal chap ilk angel rik inep eb la komon malak li shchaal li komon ilk angel li nakat taliman kwi tento tak each ol ut tak each kwi retal chanru cho chip eresimang li hong hong chi honal tento nak ta chap ayak sil palrish anak kwan ku imagina ka paano ma tsakale bebli komon ni kyo kep chi okeng resh panun kili hung hung chik angel shpanak ko takahultika ku chik anak kwan nakakere tal na plish kalili kooperativa ning nabalik angel na paano man narak na shkien na kwi kakwi eb la holominel rak na kesh kaushla shpanun kil relik chikyal nak akwaye inka te rok shpanun kil relik chikyal nak Inka teshru kakwi chish kut pesinkil khun chaap il esilal chokre eble komon la esh
nagtagulak ni Shonalil, nagtentote bano. Arubin narak na shkia kwa yem, nagtentote kao resiere, entote kere tal, sakal partok narak chikbayak li Honal ho nakakia kuchak. Partok tarak bayak li Komon, partok tarak chikbayak li Kauresing, manak nakakia kire tal, marenak sa shkawa nakmag ali Kauresing. O kanak tiyo bayak chit il, anong kilo, kun bayak li Angel, aruna rak na shkia haan. Naklaat ko a holominel malah naklaes ko a holominel tento akwi te ril chanro nak te beresili na leba kwaye te tonak te sik shkawre sinkileb e likomon likyoke shkial balsht e resh panun kilhun lik angel la ban rubelah hinkash eskulchak likawre sink akwaye li tento shpanun kil wakanak kwanza epen la esh ril pal chanro nak te ten kaya peblikomon akwaye shpana akshishtikip shpanu kilhung angel ak nake shnawakwi apan toh kwan chik bayak li nawom tento nake rahanem ho chan chan no akwi chikahuni lola olipoyanam li nako taliman sa shpen li ruchi choch rahlal akwi nakanum sile sila lakwaye nak kulah kulah kyoko chitsolok kulah kulah nakataw ayak likana leb kwan li naki li naka i li naka panu akwi ut aran kyoko chak shokbal ak na leb aban kakwi li chapil anan li taka shok choke utanan li khwal angel akwi ru li taka panu sa li hunhun chiko monilk angel sa li hunhun chiko operativas renak kyoko chishkyal balka e chishtaw balakwi li kakayalyom li rakhlal li kyoko chishikwal tentonak taka chutup li kakaushlepal tentonak taka kekip sa atin shpanak napal li kooperativas napal akwi li angel li kyochi ushman utla eshakwi li kwansa epen rilpal li hunhun chik angel epal tentotek ele honal chichapil aran shpanak mare ak nako atinak chak chirish li na leba kwaye kakiyak chiru li chiap shnume nakwila at tatkulak sa hun angel apan makalik angel al chaku inka kawre simpil mare toh kwam bayak li shitik ta rak ut takwa rak chik shpanun kil sa anil malak sa hun pat yalak chan ru te rak shtaw al ru la ish li silok ish akwaye aran ak nakanawla at ak sa shtik lahik akwi ta kut uchi chiru nak hak angel haan inka us ta elk kyal nak mare ta peyak payak kyal nak mare kwam payak li chapil resilal ta kutung li ta tauman aban inka sakal ta taw li chapilal li rakhlal nako atinak kwi naklaat yo kachak chiri singkil khun li ruli akwim tento sakal ta gyalak e chishk angelankil chichabil aban maak ah e naklaat rak ta gyalak e chishk angelankil chichabil nak ak tokyo chik chishoke chak ruli akwim khan narak binashke nak akwaye natikla chak sa shkawre singkili na akhek sa kawre singkili ikyak sa shpanunkili auk sa shpanunkili sabesing ril pal maakhil rulish emal akwili akwim kaan shpanak ink anaru akwi shpanunkil malak shkepal sa li khalang khalang china akhek na kenaw la ish li komonil angel li ink anaru rok singkil li shkemal li chosh akwaye li nashchaki li kasutam ak na kenaw akwi kaut narak binashke naptento tsakal kuang kach on rush anunkil lik angel li tene pampil sa ka en span na pal li tento akwi tap anumang na pal akwi li tento takakye o kanak tento akwi laish kyokesh chiril pal kyokesh chira inkil kyokesh kawre sinkil rip tento nak ning arah ta kanak chi ispeh hunak li angel li kwal angel ru pare kwa hunak angel li ing anaru ta oy pening abandat yo kachke bal eku anak kwan ing kanabak chokre kulah
uchkula kuchik li kutanjun uchtaki kuchik ha'an narahnash kienak kyal yokat chishnum sinkil apan inka yokach kebal retal nakaan jun ángel jual ángel ru utmarreak kuishak e retal nakaan jun ángel itentorak shapan nanakwan apan halanchik shakwak shpanunkilat halanchik shak esa lishnaak ut jonak anunciak kuchak li resilal rahlal mare nakulak chikush panunkil junak ángel link a jual napali jonal nashk am link a jual napal li komon mare ink a jui napal li kaushlak tento tapano renaklat tatruk chish peresinkil lik ángel haan narak nashkienak sashrakik arun takataw nak li ruchinyo mak ángel haan malak li kesilal ink a jual chabilak rikinakwaye biashka komon nakakshkana bankil chichol chochero nak lihunhun chik angel tento zakal takap eresi kochan ru tento shpanunkil inka yoko chish khalpal shpe li angel malak inka yoko chish khalpalak kishpe li loklak tumin li akshkeman chakrupe lak nak anak e nakkwahushk angel nakkwahun li taklak sa shpen utlat tako ibeni hun li ru chinyom ukanak sa shtiklahik li serak ik akwaye shkak shtoshkal bayak li khalang khalang chi nalep li kwan rilom rakhlal rikin li hunhun chi kooperativas shpanak honakakie akwi sa shkabanak nakpalpay li angel li nakabano kwan nasach bayak sa kachol utkwan nakakienak takakanap chokre kulak malak takakanap chokre hokain sa hunshaman malak takakienak takakanap chokre lipo kyo chichal chiku aman ho choko chish serak inkil bayak ere anak kwan utlik angel tentora hokaan rakakwi arin tentona klat ta chap kun lapis le utak ere tal honak tili honal akshnume خوچ الاخ کوی لیک انجل لیک شپانو تا خونتاق ایتی اخ کوی ریکن لی روکسن کلی تومن لیکوکات چشپانون کلات مالاخ لیکوکش چشپانون کلاش خوا خولو منل ریل خون خون چی کوپراتیواز پرنا خوال تیش سلاب ریب لی پیسلیب هان نراخ نشکینق تیش پاس اکویلات نقتنتو تا کویل چان رو نتاتیکیب Shtuku bangkil habis lebaan kui na salab rib salat e malak tish salab rib salanim laat tento ta gyalak e chiril pal chan ru ta anu renak ta tukub ruan tento nak hunakikak kui laat shakye chak nak ta an lik angel hain sa shpen li po relichiap na kota liman kui anak kwan ut aksha tusub akwi chak aru shak anu chak sa shkap li po sa rosh li po ut toxabar kuin nakota liman anak kwan kuitak eretan nakchish hunil hunakik kyochi shik narak nashkienak chapil akwi shak up chak chapil shetusup chak retalil ut resilal li hunhun chik angel aban kuitak eretan laata nak kwan nak akshonume chik sa shkitokil ichia hain aban lik angel tox makhi nakhilok payak mare toho kachin yo kachish panun kil aran tento nak hoa holominel te chunu bakuya rip zakal ut te tzil rish chichabil aru yo chik ulmang aran shpana kui ho kaan tak ulmang narak nashkien ak kwang aru yo chipalto awan akwaye kyal hun etalil inka yo kochish kiepal nak anan di chochi kulman sa lihun hong chi kooperativo nakanaw nak nakyalman di e nak nakik eh kwi leme tsew renak hunakik chok chishik lihun hong chik angel nakanaw ah kwi nak kwan bayak li paik nakanaw nak kwan karunat ilok bayak ke mare rilpal rulikutan mare halanchik li nale apan lima kwa sa kuk kwan rilpal lima kwa kwi sa kuk kwan nak inkarak tento tak ulman kanak chi anchal bi kach ol kwan ko erikin chi ruli kona la nak kwan renak choko chi sera ik choko chi shkots pal esilal ko chanchan akwi nakapanu
Rajlal Kután.